gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ka ka kiri agbala aye pastor dekunle epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank oni lojo thursday happy new month eni kan le tun kiwa asese si di osu ni oni lojo keji today is 2nd 07 2026 oni lojo keji osu ele keje 2026 gbogbo eyan omo lojo bi mo kiyin po rire ni bi to ba wa dide ma bo ni bi pepe mommy e dide daddy e dide e pe yawo mi ba se ndide bo se nlo si bi pepe yen orin ni o lo fi dobale nbe orin ni e fi kunle pe baba mo dupe temi engineer

gbẹ yan mo lọ nibi to joba le bi te kunle si e se kigbe akiri sore mo dupe lori oro mi iwo lo je ge aye mi ogba aye mi o ti wo danu loju ota won fe gbo pala kori omo ti lo se ka ni bo se yi ko tun ni omo yi ka o si seyin o ti ka ninu we Psalm 41 verse 5 oni awon ota mi so ibi si mi pe ijo wo ni yo sa ku ti o ko re yo si run e fori dide sa e fi dide oba ti o je kigi ogba re o wo danu gbogbo eyin omo olohun ka kakiri e tun fori dide

mo gbe eyan omo Olorun fo oke ko ni akiri sore o se o bi awada bi ri lo wonu osu keje mommy awe wa di number 2 loni awon eyan tun ti se bi an se ma se won ni afa awon eyan 20 ni 50,000 awon ti an mori ti won le ko ti an le gbe enikan ni bodin ti ri awon ti an le maime e lo sori temi tayo dekunle lori YouTube tabi lori TikTok temi tayo dekunle tabi odekunle Epaphras awon 20 won mo won ko ni pade 77 tin boy tabi ni ojo keji ni on the 8 tabi on the 9 lojo birthday se mo pe convention is so mo birthday yawo mi enikan ni woli won bo gba won eyan ti mu ankara lo bi ile bi eni kini ah nkan ti ku ni bi ofisi sa gbogbo eyan omo comfort life e ku mu rale lotun lo si ipade ajodun to tun ni outing ninu mi le ti be speaker to yin tin be waju mi mommy eyin wo le gbagbo pa kiri sore nlo sanu e o si tun gbagbo pe latosu yi lo half to ku yi yo sanu e ju bo se ru so e le ba wa hallelujah meje a wa fi ogo meji kun to ra wewe odi meji loni enikan ni woli kin lai break ben ti eri momo mo nbo somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo fun messiah ni anabi e ba gbagbe omobirin kan lo side ara testimony ojo sunday testimony jarun niye gbogbo eyin sona church e dide nle e nlo si sona church gbogbo bi te ti mo se pade sunday ibe le ti lo pe siba ni ago mejo ngba ti o ba fi di ago mewa abo ma lo sori facebook ni isin odekunle Epaphras oh atun lo se bebe aside osu yi ni overtaken by favor yi ya won le nipa oju rere iyen nikan ko ma bere si soro mo ti side e ita fi mu fun convention odo ini yen bibeli ni eni to ba ri aya rere fe o gba oju rere olohun baba to ti mari so fe oju rere wa yawo kan to ba da e wa ji so bayi gbogbo bi te ba ti ni anfani ati bomi to ba tun di 12 loni gbogbo wo tun pade a tun pe siba enikan ni woli kin la fe fi break kini gbengbe ti awon awusa mo fi ti o mo ta yen enikan ni watermelon la fi break kini gbengbe ta awon awusa mo ta watermelon la fi break pelu eyin meji pelu candle wa e ta loku lana e mu pade mi ni Facebook TikTok YouTube odekunle Epaphras ni igbaradi fun convention to wole bi awada bi ere e mo je mo nbo akiri sore mo nbo laarin iseju kan e je n to gborin soke kin to pese.

0: gbogbo eyin omo Olorun ma pe sister iwole bayi bo kin to pe wole kin gan ni tolo ni yo mo bo lo ni second half yi kin yo mo tele yin lo ni osu keje yi oluwa ni wa bere si ya won le by favor ni pa oju ere Olorun Psalm 102 very popular place cause bi nse soro oju ere ti ni kese bibeli ni verse 13 oni iwo dide Olorun ni won so yen o iwo dide iwo si sanu fun sioni e wa foko yin si oluwa dide sanu fun epafras o wa so nkan kan idi ti o fi sanu mi oni nitori igba ati si oju ere si ni toto akoko na de ja lo waju ko ja lo seyin akoko mi de lati gba oju ere gbogbo eyan omo Olorun ninu convention leyi oluwa ni akoko e de lati gba oju ere se ri candle to nbe lowo yin e ara yin o an yo lo titi ta fi lo tan in to ba yoku in your da sinu cream re ni enikan le da sinu cream be ni oh my god ko si bo se mama ba wa gba won adua ta ngba yi ti emi awon woli oni se o ni oju ere bibeli ni asiko lati si oju ere igba yen akoko na ti de favor kini won pe be gan favor e so pe favor so pe favor this is an unmerited grace ori ofe to le salaye ni and kindness ati ki won seyan laanu that is receiving something positive that you don't deserve kenyan gba nkan rere ti o ye fun mi mo bo yo le fi agbara si ami ore to le salaye ibukun to le salaye anu to le salaye mo ni ki won pe kan lati osu keje oya gba in the name of Jesus Christ eni kan ni se yen wa wa nu bible Psalm 84 verse 11 egbon ti bibeli so oni nitori oluwa olorun li orun ati asa oluwa yo fun ni ori ofe ati ogo mi mo bo yo le se ami ko gbe to ami yen mi la ro kutukutu gba ori ofe lo feli ati ogo o wa so ko si orere ti yo fa seyin lowo awon tirin dede ko so orere ti yo fa seyin lowo awon eni tirin dede gbogbo eyin te gbo mi la ro yi mo wonu jibojibo ase ledumare lo ki won ma fi nkan re wa okan ki won ma fi wa o in the mighty name of Jesus kini won pe ni favor in ti won pe ni favor ni divine blessing ibuku orun that is you will begin to experiencing God's goodness and approval eni kan ni ki ale so le bo yen o bere siri itewogba Olorun ki wa se ni enikan ati gbogbo ore re that is what favor is all about gbogbo to ba yi aye re ka gbogbo o wa ma lo ni welemu ninu we Psalm 2 egbon ti bibeli so ni verse 8 and 9 mi fe wa asu la re bo o kan se mi bi ki n soro ni poju ere mo pase gbogbo bi to ba gbori de laye ki won ma foju ere wo egbon ti bibeli so nbi o ni bere lowo mi emi o si fi orilede fun oni ni emi o fi awon orilede fun oni ni ngbo olon ba gbodidi ilu leyan lo to lo won ma fun yan ni ni ati iha opin ile li oro ile re ma fi ile fun olohun so da bule sowo this is the voice of God opa ile ni iwo fi fo won iwo si run won womu bi ohun elo amo nigba ti olohun ba mo to fe sanu eniyan ko to wa ni je kipa aye oka to fi fi aye le ipa ota oni kawo atawon mo re eyin omo Olorun e wo ti sister ina so bo la wa na anamo enikan to wa ni ki njo ki tun oro egbe engineer e je amoro e ki to ki baba mi baba re Femi Emmanuel baba olojo bi o egbe ran le dide baba mi baba re Femi Emmanuel mo nbo
1: oruko mi ni Nathaniel Ademide emi ni mo jeri ni 2 months ago pe Olorun se moto fun mi ni last year, September, October. Ibata Shashade, EBB, main auditorium. So Baba Miwa Soro won so pe awon fe ra transformer. Mo sa so iye to pusha. So ninu o business mi mo sa se iwon ti agbara mi le se. Mo a fi owo yen
0: so pe Mambo. Se se gbo nkan. Sister Iloja Denjo ni ko ra moto eyin te ba ranti. To ba ranti o wa njo nu. Leyin gba ti an si so be tan. Won wa gbo ti mo so pe ah a si fe ra transformer touch ifera transformer nilo transformer bi mo ni anilo gbalẹ awon ko dide na ni so awon na wa jade won mu owo latapo won won ni e ba hard owo yi ninu owo oja re ni o ibi won ba de niyan oya ride on
1: yes sir so nkan ti mo wa fi ori owo yen so ni pe ko to di birthday mi odun yi ipe ki olorun jo ninu anu e ko fun mi ni one of the biggest perfume store in Ibadan.
0: Nice.
1: So
0: elo ni owo yin e ma binu pe mo fe bere owo te san lojo yen elo le ko fun mi
1: 1 million naira ni sir.
0: O ti sun o si se n to pe owo mi o di ta lo fe bo lohun ni 500 ta lo fe bo lohun ni 1 million o kan ro lati nu e ni pe ah ah church mi ni bi mo le fe le siregun ki lo wa ri ki result e won lawon fe big shop.
1: So, money pe mo fe big store, big one of the biggest perfume store in Ibadan. So, Ibadan di April, owo moto yo. So,
0: owo ki lo yo.
1: Owo moto.
0: Nice.
1: So, gogo to ti mi pe igba ti mo ti ra moto pe, ibo ni mo tun ti fe ri owo lati gba store. Mo si ni je ni service mi. But mo sa dupe lodo Olorun pe Olorun saanu fun mi, lai ni tenikan ninu. Bi Olorun se gbe ranlowo bo se se fun mi Olorun se fun mi
0: lai ni kini lo
1: lai ni ranlowo eni kankan ninu
0: ranlowo
1: Olorun bi Olorun se se be ni sa Olorun se fun mi ju bi mo ti bere lo mo dupe lowo Olorun ipe lara owo business mi ti mo yo cash die ni bi be ti mo fi fun Olorun Olorun ra moto fun mi Olorun tun fun mi ni one of the biggest perfume store in Ibadan mo da gogo pe pada fun Olorun lara yin
0: e je n wo shop won let me see eh yes ah ah
2: eh se kekere
0: o ti ri nkan e won ti 1 million leader ka jade lai ni owo opin kankan owo ti won ma bo si abi gba won ba ku omo le abi gba won ba to bo osun to fe daku. We are raising billionaire not millionaire again in Comfort Life Mission International. Iwo ni obara re soro ko ko legbe ka ma run se kini kan emi mo ni e fi nkan mo mo si nwo aye sister lati kenkele ti shop jo ni ohun to ko imo aye re si nda si loju mi I si ndagba si iyi pada nla si nde ba aye re alawon obe to ju okun lo eyin omo kekeke young sister let this one challenge you. You can start small. Everything called big today. The workshop sister again say boss bere ni systematically ba se nwo die die die die and look at the shop now. And this is not a yida. This is an excellent. Sister mo na wo si o ni wale. Ipe mi o mo bi oga lo ni. Mo n do da won opin ti won fe fa ko your brother kan mo ti ri ni sin to nsin ade. Iseku si oje ki brother mi o ni apojo. So si eleyi ikan ninu awon to ti Jesu nbo wa bani. Eyin brother tamara a fe ma gbo testimony ti yin na lo ni ko nbe. Ijo ni ti mo ni eyan yen wa ma so tan be se bere small. Only few men awon opin die. Awon opin die e ma je ki ti wo da be. Eyin opin te wa nu church awon opin sun kale ni isin. Anu se mi awon pastor ti lawon obi ori nkan se. Nibi ti nkan lo yi. Mana kapara da haladu shell. Mona wo mi si o titi dojo ogo re. Wa ma lo kini. Nice gbogbo eyin omo Olorun. Eyin wo le ti isan re majemu yin. O nla ka le yi. Eyin wo le isanda mewa. Ore majemu di ojo meji loni. Lẹyin ojo meje lẹyin 7 de mi o ni soro re majemu mo gbogbo eyin te ba fe sun re majemu yin o bere lati 2000 5000 10000 mo si kilo fun yin mama try lati san to mo na o mo na bi ti re o gba daddy e try re Psalm 50 verse 5 o ni ko awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu account number church ni 2017, 42-90, 47, 2017, 42-90, 47, Comfort Life Mission International, First Bank. Being your Bawa Wole, Elwele, 1966, 36, 38, 73, 1966, 36, 38, 73, Access Bank. Comfort Life Mission International, ni yenu ugbe jadi. Olufe, oni lojo otos. Di bukbe yite wansona church, emura o, agome jole ekpadi. Emi on loso ri Facebook, uni isini agome fabo. Inta mbabo lano lato man yewu. Pe lukandu wa, to batun di 12, matun apia. Labbaro non. Heni kani woli kina fe vi break iloni. Aswa ipe kini bengbe ti anwa wusa man tanye, watermelon. Pe lue imeji meji, unta fe vi break iloni ye. Osi di 12, benyan bagba weti o bagba duwa. Ki isi se ife bi pare ni la sani. Koto di pe ma ki baba mi baba re fe mi Emmanuel. E jen fele iwole.
3: Oru kwa mini o yeshile bose. Mo pade pe yi ni 2024.
0: 2024 le pade.
3: Waka omo yon lalu mum de choji.
0: Ruka omo yon ni?
3: Ila.
0: Ila ni ya ti enta. Se mbe mbi bai. Eba mpe ruka o.
3: Oni da duolo muna.
0: O ni da duolo na. Eba mpe ti ena, eba mpe. So wan bi bai. Sister Ruka yat. Omo yon ni la. Ema bo.
3: Oni da duo de ni emi na. Mo ti bi omo meji tele.
0: Okay.
3: Omo yen ti wa pe 8 years.
0: Ete bi last yen ti pe 8.
3: Be.
0: Okay.
3: A de tu join she meeting. A de join warm.
0: Hmm.
3: O sha invite mi pe Olorun didi. A sha mo wa. Bo si wa di 2024 ninu osu kefa. E pe program awon ni BC.
0: Yes.
3: Ajo wa na ni. Eni ka lo ofun.
0: Hmm.
3: Pelu omi mesan. Eni ka omi agolis yen mesan.
0: Emi mo so be.
3: Mo sha ra omi yen. E yo kan mo ra. Eni ka mo ro omi si lara.
0: Mo ni era si ko mo ba di gbese ko mo ba se pe abi an fe dogbon to mi ni. Ere yo kan e mo ro mejo mi mo. Emi o ni se ntolo won ba ran mi. Mo ngbadun yin.
3: Ti ma ti mu mi yen. Omi first time ta oko ra. Omi bi bayi ni mo mu.
0: Otan.
3: Di ijo elekeji. Mo ti wa ro mi yen bi mo se mu mi yen. Mo ti lo gbe si oyi ota mi. Bo se wa di je ka to ko nko ga mama ni en to ba ni 1000 ipe ko fi sile ko ma deja ko wa so pe bi omo temi wa bi mo a se so yen mo san 1000 naira ba se san kaluku bo sita bo ko to di gba yen tin ba nsunkun ipe wo lo sanu mi iwo da mo se pade photo yen ati mama ati baba Femi Nuame mo pade re ni Facebook ni ojo arugbode. Mo sa mo ti ma ti ma gbe photo yen si ma nto ba je pe omo si wa lara mama omo wa lara odekunle omo wa lara baba mi to je baba Femi Nuame ko yo do omo temi na fun mi
0: wo mo ba nbe lara baba mi baba Femi Emmanuel omo kara won baba o egbe ra nle dide gbogbo eyin omo Olorun kakakiri agbalaye ninu ile mo fe ko mo ba mi so tele ko mo ba mi gbadua fun baba mi baba re baba Femi Emmanuel awon omo July bi yawo mi se je July olokiki eyan ni won ah baba Femi Emmanuel baba mi niye gbogbo bi te ba wa be ba n gbo mi anu alai lodi won igbedide alai lodi won igbega alai lodi won mo so pelu ase ko kan yin sa egbo e o to e o dabi aku oka baba 120 is your year sir you will never have less we celebrate you with all passion gbogbo awon mo comfort life awon mo yin won sayeye yin gbogbo ijo living spring an sayeye yin gbogbo eyan omo Olorun nilu Ibadan nilu Eko ni gbogbo bi e ba tin gbo mi the presiding pastor worldwide of Living Spring Chapel International baba mi baba re Femi Emmanuel awon won mark birthday won loni gbogbo eni to ba wa yi won ke mo ba nki won o se se ki babo wa leko laaro yi church won to wa ni keja gbogbo eyin te ba sumo ikeja e lo be Living Spring Chapel to nbe ni keja ase nbe lara won ki se bi nkan mi olufe to ba le ra pala wo be won ni service two service won o se laaro ni keja imi yo bere bi ago meje bi ta won so na church wa kakakiri na se wa ah bo mo se fe ki baba long life and prosperity eleyin oni je ase mo yin loruko Jesu. Kin ton gbadura fun gbogbo awon omo Olorun ti an bi e ba

0: wo kira fun baba Femi Emmanuel gbogbo eyan omo Olorun gbogbo eyan omo Olorun e ma ba upload picture won ka ka kiri lori status yi e ma ba nki won lori Facebook lori YouTube e kan upload won e ma ki won mama yi oro to so debe ni ase nbe o lo se gbadura ti won oni ni testimony oya e je ma gbo
1: omo si nbe lara wa amu mara mi o ina piti baba Femi Emmanuel na gbo
2: ti masa ti ronu nkan ti mo ma se yen masa n vote ma da ki le kule ma ni o ya ase ti mele baba Femi nu ani o ya do omo Femi bosa oko mi ko do omo fun ase ti mele yan meta ku pa ko ko de yo kan ko di omo Femi atoko
1: olorun meta lokan
2: bo se wa di 2024 yen ni 31st baba mi ni ka be n to ba wu wa mo ni olorun omo ni emi bere lo to mo ta banga ni 31st yen owo banga mo ti ni ma san pe re ti mo ri nbe o mo ti
1: e mo ta banga
2: ti ma bi mo de se ta mo ti ni a 5000 to ti ba oni 80000 80000 na ma ri lori re mo sa ni ma san ere ori owo yen mo sa baba mi sa pe 10000 naira mo sa ni ma busta pe mo ti e fe fi kick ni yi pe boyo lo yondo omo fun mi 2025 mo sa se kire mo sa bole bo se di january osu keji mo sa lo ya scan won sa ni mo ti loyun ibe scan na mo ti oju ese na mo sa ti ran baba pe mo loyun ah awon yen ni kilo de se mo
1: se yin se family planning ri
2: mo se bi mo se
1: odun melo
2: bi mo se bi omo ti mo bi yen mo se family plan lapa
1: okay se ti wa yo ni
2: mo ti yo ti pe ko lodun kan gan la
1: se bi yo
2: be ni mo sa yo gba ti mo sa yo mo
1: se wa se original family planning fun yin
2: mo sa se yo mo sa ni mo loyun se bi joni ti mo wa ask any block ni kan lo se mi mo ni olodun te sa ogbodun mo sa pe o ye enter jo wa so mo ni a se jo wa bi ba mo ni a mo islam a mo ni mo ti loyun kini kan sa ni a o lo baba mi ti se nu ati gba e mo sa wa bo e jo baba mi wu pa on lo mu mi de bi hun de ti bi mo
1: awon e bi mo ri nti won eyin wa bi
2: ben
1: you know come on omo fine
2: but
1: eh
2: mabu bad
1: mabu bad emi na wa fun loko tori jesus lo fun yin lomo yi
2: man
1: tu e fo re yin ibeji e wo mo won bo se fine bo se ri un debora lokwe nice mo yi oko mo yen emi na fun debora bi n se bo so mo e loko niye gbogbo omo ti won in le kayo omo ta ti bi gbogbo eyan omo Olorun inu Jesu la yo pin si nje o lo gba Jesu ina e je mo lori Facebook gbogbo eyin so na church o ye oya oya mama gba awe loni o daddy e gba awe o ago meji la break o baba si ti break o le jenje to ba wu o but watermelon ateyin la ko fi break gbogbo eyin omo Olorun to ni da mewa to ni ore majemu e oye mu jade e lo account number yi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi eyin oba wa wole e lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International niyan no gbe jade iwo na bere niyan oni lo pe ojo keji bo ba ri se lana se ti e na loni akobu okele ni ki ra won obe o si tun ku ojo marun ti mo fi so e je nse bayi eyin omo Olorun ti won bi te mark birthday yin loni da atawon ti mark wedding anniversary won e ja side we Jeremiah loni o Jeremiah chapter 1 titi wo chapter 6 Jeremiah chapter 1 titi wo chapter 6 oya eyin omo Olorun ti won bi loni e je gbadua so ri ninu odun yi iran lowo ko de bayin lojiji ah lagbara Olorun oye mo mu number 1 ninu gbogbo te ba nse happy birthday long life and prosperity mo gbadua fun yin ni o adua yen yo si mo yin be lawon to mark wedding anniversary won na loni anu ko bu ayin kan in the name of Jesus Christ God will bless you gomina wa e sa se yori lodun yi gbogbo student ni o sori re lodun yi atawon uniform man alaafia ni fun yin studio e sori re in Jesus name any kind of verse or testimony mi oye lu number 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66, hey, send the message. You are blessed. It is well with you.
3: Sweetie, these people today active. Them they give me joy, no be small.
4: Oh yeah, now here we go, here we go. Why them not go there active? When did they always listen to Flanjo? We want Ubonga OAP. Good life, the spectacular. Oh my yakayaski, miti yaski, took baski, the pile. Isha Q. Say. Them not they use clear eye, they do wrong so. Now get the monotone and get the advantage. If you want totori your lover,
5: then with Flanjo.
4: Faji time, mko.
5: Then with Flanjo.
4: Lakana.
5: Then with Flanjo.
4: Oh boy, where my tally number now?
5: Please hit up Flanjo.
4: Plus miliki time with too much sauce. All day, campe on top Flanjo with good life, this spectacular. Listen to Flanjo from Monday to Friday from 6 p.m. to 10 p.m. On top station, we make sense like sentence. The headquarters of Afrobeat, Niger FM 92.7, Port Harcourt.
6: Make we Flanjo.